0: kasitogura kasina kumanya manya wile wakaze buhikire ino kilawa kaile katamba tambu ile kaile nambele kaikile waito obwile wakaze kaze ya kakutama bantu nkwenda wabili bonka kamba alo
1: alo timisa
0: mtata
1: wewale kutweteza
0: kaze ya kakutama iwe
1: akaze abantu abagenda abantu abagamba tibaliamu bakuleza plastika kanda ati aketaringi abaketaringi bakuleza plastika ati mba nini hila wajia kukumeza hiyo wabatu kani ndomandola ni wakumani plastika ni wasimbala insani wakati wa itizani
2: unange simbwe buko mchala gena muka soda mbabira wake zite baka la mpapa
0: alo
3: hello
0: tata
3: Josephine kabu
0: Akaze
3: nyo waka akuntamu. Ake itima.
0: E itima. Jikukulabi ya kubi muno.
3: Muno kwe. Ekinze kiao ni mwondi na akitera na akituo mgongo itima li vetuwe.
0: E itima kamanya. Uwomugiso kama alo.
3: Okiaro. Ewa kaze mine bubi.
0: O ine bubi buli eti.
3: Wa. Karo karo bira arufo. Kamu to kwa kai kali ya mkasi ya nawali. Ulukumara kutuwara yu mtumbi ni watandika kwa vinga montezo. No kisho kubota kama siyo kutunyo. Botandika kubambu. Yaka kazi kanta mimi.
0: Kakura vya kubi na anka ino isa nanka atajizike kuzika.
3: Mbojo. Arama wangu wala kutunyo. Mbojo kama kuzika kuyo guhana.
0: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
4: filme ba presidenta
0: Ibi
4: kutuakana kura mkiangana
0: Mkwenda kura mkiangana
4: ino mgama mwija kupakasa Mkiangana
0: Aha, ah, kitu gwele ila, kitu teire ila kandi. Tuete ile. Kari.

0: Tata.
1: Halo, Dinisa.
0: Wanji.
1: Uwe valente kani zaite turuwa mpaka mbunyonyi.
0: Mpaka kani dakia zili makumi ya weza karaba ya ikumi ugamba tupu genzele.
1: Genzele.
0: Busimbu hile.
1: Uwe kumahiro kuhereza kuwa wali ito.
0: Mpora.
1: Hali kansawe mbara mkieo. Mkambanzo gumkuru irumba boda mulire. Mama yeva logu mulire. Halo birungiche mnebe mulire. Josephine Kavuga. Kwa mstoka wapacho wabiri Bengi ya Bugwara Bena aruho na mstafu ya rukaba wahanu kiyoya Nyanguma kurisini wahanu kamu yangi Mgrini maani kuli yanka Kenjojo Hati ya sembe sayo
0: Mulete
1: Karika nsembe seba na abakuru wa mavada na wabiri
0: Kone
1: kororo Amuna Uja kumumalirai
0: Kule kadogo.
1: Onda
0: mukiza warongo ba mabala ba ikara guahai na kilasiki hoteli ya kilasiki supermarketi. Aba isiki aba bidi ya ba warongo ba isana isana abo.
1: Aba isana isana mtapwa ukani.
0: Bala abana bali wa isiki wa devakane makeng.
1: Kuvanja hundi kandi hatikandi hundi
0: tamani. Ohozero hundi.
1: Ohozero hundi kandi no vanja hundi.
0: Kile kini chikasari na ba inangi.
1: Abazayira abagaruira abana somero.

0: Mbali the citizens bakusobora gobora yabako systematic abantu bagigobora mu abasemereere iyo bakubagikuretire and you are in the category of those people who are supposed to benefit in that program oyahere kugitekinga overrondo gamba a lekambyerekere
1: ya yeah, because araba gihero bwakayisi naganya mananu gali singa yale tali PDM mberi indi nyakubayire ntaro
0: true.
1: Niboleka hebi bakuzere na boleka angeri ya tandikisize nkoko nka itanu. But sazin, nga mao.
0: Fakuliso buti. Atandikire genda, idara nilihinduka mpora vomezi nivomisemelera. Ayataliba naga, rundo bola kutunga fizi, nazitunga. Ayataliba naga, umanjira bantu tulimumpangisa wibu. Kufune ezo kuzarenti, nizibura, baitu hati. Arundi na talibana muno kupangisa nko kwatakaguzire itaka ronda pangisa iyo okulima. Atino isanga aina plan zinagamba anda iku kyo sente wange bugura akabanja runde nkaguzire.
1: Ati PDM aronya rozere akagura embuzi ibiri. Empire n'inkazi. Bayisazi nankaye.
0: Takurora. Mindset.
1: Then ezindi azikolesa mu ekijo. Zindi yaziguramu hivi okuli.
0: Takurora. Yatandikira. Yagamba kantandike na ibiri zini. Bwe kuzale nkaze kazara bibiti. Ezo za hikaina. Bwe kube ubikuba biri bikazi biona. Tiwatandika kugoboro. Bwe kubwa kube zaire ebi haya. Yekindo usora kilaya. Kukilawa sorry. Nikikura kiona nikinaanga no ya mwisenti.
1: Ante kikutuita tu kuenda bingi. Oli ni bamukwasa milioni naga haa. Hatie nunda agikora muki. Wemisa kandi. Ali muaye mberi hale itaka. Musa kutandikira haho.
0: I know ne miti ya kusobora kutema mwe bibaho. Urunde bikoko bya kusobora kusimbisa ekiju. No utandikira. Just no gura ya mabati gana gensenini.
1: Wabaza miti arona yata na yagire mu business iyo kusibika enjoki. Woro kwate za PDM. Yalaine miti ye.
0: Takurora.
1: Miti ye ayateka mu emigaji.
0: Akuli sabuti. Kande wo kiti babo atibwabe expensive.
1: Muno. Umseja akaijano aina ko muenda ko kaijuira obwo kijuira. Na akasaba mu miti waro 10. Kandi na yeramura.
0: Of course okweramura.
1: Yaganyo mumpe sente.
0: Kandi obo kibo bwana buli.
1: Ebulo ganika tataire mu maize. Na ganyo mumpe akasente nkwanda kuongereza nsasule fees tamu ya kabiri etandikire.
0: Ndora miss.
1: Yasa ko muenda ku ngamba
0: Oine yo.
1: Hati oli singa abaine ekidomoro.
0: Omanyira kasenta akala.
1: Juka ako teri na hafu ye kidomoro. Kali nka kakuota. Ke kidomoro.
0: Kumi na gumu.
1: Bintu
0: yokuwe nanka. Yokuwe tereza yu entekereza yao kwa gisemeza kurungi. Okarura ngwe kutuara maiso runde kuikaza haloli.
1: Ya, so inyo hawa kuzitungo okarura ngwa azinu zaale kanzinyo oba tuzirie. Yawani nkarura msoira wakaza wakabira wakasatu. Mutizine kiamane kizikusobole kindi kukora.
0: Nzi suwele. Omarozi suweno mkazo mtuwe kenda. Aijaza ali. Toina zaviyahi. Toina zo mkazo ogwezo la mguzo busera katunga matako onki omwana. Omwana alimukukura. Evietago abikuwe yongera. Iwo kaziga yesente.
1: No kubao zita kiaro.
0: Atisinga wa zita ile mkinte ekikutai ze senti. Nibuka ijuka kusuwe ila iyo. Mwintu buwa kuchuwa mkusuwe ilo mkazo ntito mahakani. Nibuka koraki. Zikabanza zika kuzali ila nibuka ukuongira ho. Ukasuwe ila.
1: Ukusaku muhaburu kagawe. Na wangi tibangu hile.
0: Alimaba tahaburu wa.
1: So, kati mwabavu wako, bako rabie bagara.
0: Ola babu labi muna.
1: Katawani wafara usima angu.
0: Joni okibalize.
1: Babasa zemwe chintu. Linora babu labi.

Johoima Road. Bakwata nizahamu na Makerere University. Batuleta irobu hereza omu kutende kirabana na abobo na abantu wakuru. Abata asomere. Na inyo aba asomereho. Bakata andika ira na abande basoma. Bamara nebaru haba itunga. Bata andika no kuyore sente. Bobo nivekozi sabonka. Bakutendeka emirime yomutwe. Kandobu hereza bunubu.